0: Liber Daddy. Ritmo Joven. Sianolo Resting Lima, Pontu Walu, Megahertz.
1: Bilang sira, ito hoto yag beat ihaitahan rasik maka beat positivo no negativo. Bayira ito uza ita nag beat positivo, ita sa kriya relasyon diag ho ita niya anrasik no ho ay maselo.